sumjo sumra lamlu motha pen thangsan yu yu re lamni nga na re ya pai bang dan na ko zo mi san yu mwe mkhon re

Nga pra lam tha, nang phe zo ra mi mdu nem sha nga na re. Ya zhe thum e, nang phe bang dan na gu, nang phe zun dan nem sha yi nga a, ngai mkwan re.